0: Customer, we abusa.
1: Ani akozesa code.
0: Neba buyuwa.
1: Ani bwe alonda.
2: Yalonda ni akozesa poda code.
3: Code yo.
1: Akozesa
3: code yo.
2: Neba yo na.
4: Boda, niga stemu mukaga tano, stemu musambu hashi. Uwacha lila ofisi ya Boda Union yona. Ofune mama Boda kodi yo, kubwere.

0: wakomye okubaabu obungi mwana tutweyongere eyo
1: mumbeere eyo byonna twagala birungi bitusaba Allah abeere ng'atukola ki ng'atuwa tugambye nabbi sallallahu alaihi wasallama mu hadithi ya ibn Umar agamba nti lam yakuni rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yada'u haula'i da'awat hina yusbihu wa hina yumsi teyaleka yo mbaka wa Allah okusasira yo mirembe yokuja okubeera ng'asaba edduwa zino wammanga mu budde bwe obw'okumakya n'obudde bwe obw'akawungeezi bw'abanga teyaleka yo ate nga nawe ogamba nti otambulira mu buufu bwe kuwa byagabuwa situkiramu wabiwuliridde naawe otandike yagambanga nti allahumma inni ayi Allah mazima ddala nze as'aluka alafiya nkusaba ompe eddembe nkusaba ompe obulamu obulungi fi dduniya ku nsi kuno wal akhira ne ku nkomerero ng'ompe obulamu obulungi ebyo mbaka wa Allah yabisaba naddamu edduwa eyokubiriraga nti allahumma inni as'aluka alafuwa walafiyata fi dini ayi Allah nsaba ompe onsonyiwe kyekisooka ompe emirembe ompe obulamu obulungi mu ddiini yange mpe essanyu mu ddiini yange wa duniyaya mu nsi yange namwo mpeemu eddembe wa ahali mu bantu bange mpaamu eddembe wa maali ne mu baana bange namwo mpeemu eddembe edduwa yakubiri sallallahu alaihi wasallam agenda mu maaso n'okusaba nagamba nti allahumma stur aurati allahumma stur aurati ayi allah nkusaba ombikkirira obumogo bwange ayi allah nsaba ombikkirire obumogo bwange wa amin rawaati era ontaasa ebyo byentya ombikkirira obumogo bwange ontaasa byentya ngolowooza nabbi sallallahu alaihi wasallama yatyanga ki era ggwe olwaleero oba ogisaba kikyotya hajja tetulina ebitiisa bingi mu nsi muno obwavu
0: endwadde
1: ebisoomooza
0: bingi
1: ebintu bingi nnyo nga bitiisa naye tosobola okubeerawo
0: nobeera nemulirwanaawo naye nga ng'omutane nga nebyolaba akola wano waliwo abantu kabondoko abagagga balina gye basisinkana nga bambala byeru bamera ne tebo zaabwe ebyo byonna obiraba nga biba bikola ki nga bigurupu byabagagga bebiwano okitegeera naye nga obalaba veri bafuuwa sente naye nga oba wazitunuulidde okitegeera
1: saba wakitibwa allah abeere nga abikola atya
0: gwe tulaba omutemu natta omuntu muntu natta omuntu ne bata obutambi muntu n'okuba omwana womunno bitiisa nze mukyesaagala kulaba munsi muno kyesaagala kulaba ennyo kubimu ku byesaagala kuba bingi naye okulaba omuntu ng'akuba omwana atulugunja mbalaye nyinza n'okufiira omutima gunnuma mbalaye kuba gunnuma ne guyitawo obwo obulumi bunnuma nnyo ng'obutambi bwe nalabanga nga buyitiŋŋana ekitegeera ebitiisa bingi mu dduniya muno
1: kati allah omusaba n'abeera nga abikukola ki
0: abikutaaza
1: abikudaasa
0: amaaso go galeme kubiraba ate bireme kukutuukako
1: ekyokubiri abikkirire obumogo bwe kuba mu nsi muno
0: teeri atuukiridde neva
1: buli omu ayina obumogo bwe kyova olaba ibrahimu ibuni abdihamu rahimahullah bamubuuza abantu abaali bawangaala naye ne bamugamba nti tusaba allah naye ffe tatukola ki tatwanukula lwaki tumusaba nga tatwanukula nga ate yagamba nti iduni astajibu lakum munsabe ngenda bbanukula naye buli lwe tumusaba tatukola ki
0: tatwanukula
1: naye emu ku nsonga yagamba nti matat kulubukum min asharati ashiya emitima gyammwe gyafa mu nsonga kkumi naye bwe yamenyeza ensonga ekkumi emu ku yo yagamba ti abantu bagenda ne babeerawo n'atawaana nnyo n'obumogo bw'abantu abalala n'aleka obumogo obubwe muganda wange mpuliriza omulungi sooka wetereze kuba